ang tunay na kamag-anak. Magandang araw po sa inyo. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Kamag-anak. Isa ito sa mahalagang ugnayan para sa mga Pilipino. Ang kamag-anak sa dugo ay may bentahe sa ating mga pagpili. Una mong tulungan ang kamag-anak. Ipagtanggol mo ang kamag-anak. Irekomenda mo sa magandang trabaho ang kamag-anak. Iboto mo ang kandidatong kamag-anak. Dahil sa mga bentahing ito, may kumakapit sa mayayaman at may kapangyarihan na parang kamag-anak sila. Nakakalungkot na kahit sa anomalya at korupsyon, magkakasama minsan ang magkakamag-anak. May ibang turo si Jesus. Ang kanyang kamag-anak ay hindi lamang natutuntun sa dugo o mga ninuno. Para kay Jesus, ang taong tumutupad sa kalooban ng Diyos ay kanyang kamag-anak. Ang kasama niya sa pagpapalaganap ng katotohanan, katarungan, habag, pagpapatawad, pag-ibig at kapayapaan ng Diyos Ama ang kamag-anak niya. Pagsikapan nating mapabilang sa mag-anak ni Jesus at umiwas sa huwad na kamag-anak. O Diyos, masaya nawa naming tuparin ang loob mo nang mapabilang sa mag-anak ni Jesus. Amen.

0: usapang politika, ganun ba?
1: Ah, hindi. Hindi lang ito ingay.
0: Hindi lang ito patawa.
1: Paglilinaw ito.
0: So kung ganun, Tito Ron, what's the point?
1: And that's the point.
2: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

Magandang araw mga kaibigan, magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Yan po ang sikat na awitin ni Mr. Freddy Aguilar. Naalala ko po yan dahil ngayon ay kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Pero linawin po natin ha, si Maria Magdalena ay hindi babaeng mababa ang lipad. Sa bagong tipan, may babaeng pinalaya ni Jesus mula sa pitong demonyo. Meron ding babaeng nakikiapid sa asawa ng may asawa. At ang mga ito ay napagsama-sama sa iisang tao kay Maria Magdalena. Unfair na unfair. Kawawa. Dahil ang totoong si Maria Magdalena ay ang Mariyang taga Magdala. Isang baryo, fishing village sa Galilea. At mula doon, naging tagasunod at lingkod siya ni Jesus. Siya ay saksi sa kamatayan ni Jesus dahil siya ay nasa paanan ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo. Siya rin ang unang pinakitaan ni Jesus nang ito'y muli nang nabuhay.

Ay, at nagbalita sa mga alagad ni Jesus tungkol dito. Kaya nga, ang tawag sa kanya, Apostle to the Apostles. Yan ang tunay na Maria Magdalena. At yan din ang ibig sabihin ng Magdalena mula sa salitang Hebreo na Migdal, na ibig sabihin mataas na tore. Si Maria Magdalena ay matatag na tore ng ating pananampalataya. Sa akin, simple lang. Inspirasyon sa akin si Maria Magdalena dahil sa pinakamahihirap na sandali sa buhay ni Jesus, dun sa krus, dun sa libingan, si Maria Magdalena ay naroroon, kumakapit, umaantabay, nananalig. She was faithful to our Lord to the end and even in His seeming defeat on the cross and in His tomb. May mga kaibigan, kasama mo lang sa ligaya. Pero si Magdalena, sa hirap at pagsubok, naging tunay na kaibigan at alagad ni Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng pananampalataya ng katulad kay Maria Magdalena.